Ya moretsi Hugh Masekela o fitile jalo ka molodi fa a re normally fa Bokane ene a fitile a re kgala gadi. Moretsi dipina tse di ka nna monate jang bogolo tse e leng gore di gakologelwa mongwe kana di dirilwe jalo kana ditlhamelo jalo go ka keteka mongwe. A re di opelele batsadi ba rona fa ba santse ba le mo lefatsheng le le ka kwano. Moretsi, nako ya rona e setse e gagabile, metsotso e setse e le metlhano fela. A ke o gakolole gangwe le gape gore le wena o kgona go ka tsaya karolo mo lenaneng le ka go dira kopo ya molodi kana tlhamo e o ratang go ka e utlwa. O kgona go nkwalela moreetsi kwa NBC Tirelo ya Setšhaba FM, Naneo Mmino wa Jazz, PO Box 321, Windhoek, Namibia. Moreetsi, o kwala lekwalo ka pen le pampiri, o tsenya motho a kofierte, wa ko poskantoro wa go reka stampa jalo, o kwala lekwalo la gago o le romelela hakere. Ka re romelela lekwalo hakere. Ka poso ya Namibia, mme molaetsa wa gago o tla goroga, re tla o buisa jalo mo lenaneong le. Kgona go romela email moretsi kwa tysfm@nbc.na. tysfm@nbc.na. Moretsi, jaaka ke go gakolotse, go na le mokgwa go kwala kana go na le mokgwa o mongwe o e leng gore ke wa go ka romela jalo poso ya electronic email kana poso ka motlakase. Ke boela ko morago moreetsi kana ka rona e setse e gagabile e jalo. A ke go leboge jaaka o ile wa tlhopha TYSFM go ka nna jalo mompati wa gago gompieno. Moreetsi, nna le wena re kopana gape mo bekeng e latelang ka nako e tshwanang. Se se sentle jalo ka Judith Sepuma fa a re mmangwane. Sala sentle moreetsi.

0: re tse gompieno le ha re ketika letsatsi la Afrika re bua yana ka letsatsi la go bua ka bana ba banyelelang bana ba ba utswiwang ba re mo letsatsing la gompieno mo retse ba bua ka ngwana wa ngwagatse thataro yo o ne a nyelela ka ngwaga wa 1979 kgwedi e le ya motsheganong e bala masome a mabedi le botlhano yo o ne a bonwa lwa bofelo mo mebileng ya New York a le mo tseleng go ya kwa sekoleng mme hela ke jaaka mafatshe a mangwe a simolola go keteka letsatsi la gompieno jaana go bua yana ka bana ba banyelelang yaanong re le batsadi re tshwanetse ra tshwaragana le mapolisi le batlhokomedi ba ba netefatsang gore go na le tolamo mo lehatsheng la rona ha e le gore o itse ka ngwana yo o nyeletseng o itsese mapolisi mme le gone ba buala jalo ka gore re bege ditiragalo tse di belaetsang ha o itse gore batho ba ga bana ngwana meela o bona ngwana gongwe ba na le ngwana yo o sa itse gore o tswa ko kae o tshwanetse wa botsisa wa tlhokomisa gore mme ke ngwana ga mang ha o itse gore gale-gale go loga ga gona ngwana mme yaanong o bona ngwana a le mo jarateng gongwe a le mo gae o tshwanetse wa tlhotlhomisa mme le gone go na le bana gongwe masea a utswiwang mo dikokelong gore re tshwanetse ga buiwala thata ka tshireletsego mo dikokelong dikokelo gongwe dikliniki di tshwanetse tsa netefatsa gore go na le tshireletsego go na le batlhokomedi ba ba netefatsang gore masea a abelegwang ga utswiwe go tswa mo dikokelong ke se re se ketekang mo tsatsing a la gompieno jaana re bo yana ka letsatsi la boditšhabatšhaba la bana ba ba nyelelang bogolo jang le gone ba bua ka mafatshe a nang le dikgoberego kwa go nang le dintwa gone bana le bone ba tsewa ka dikgoka ba go rutiwa go ka hula ba go ntshiwa mashole ba sentse ba le bannye ke selo se re tshwanetseng ra bua kgatlhanong le sone gongwe bana ba ba tsewang ba dirisiwa ba rekisiwa bana ba ba patelediwang go tlhakanela dikobo ke dingwe tsa matshwenyego a ntse a gola lehatshe bophara re tswelela jalo moretsi mo thulaganyo ya rona ya letlhabile
1: sikhuzi moya ka Jezebel namhlanje halleluya

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

letsatsi le na la Afrika ke letsatsi le eleng gore le kgopodiwa ngwaga le ngwaga kgwedi ya motsheganong e bala mashome a mabedi le botlhano jaaka le gone e le go ka simolola kealo ga African Union e le gore e ne itsege e le the Organization of African Unity e le ya simolodiswa kealo ka 1963 go ka tlisa kealo ke tirisanommogo kagiso magareng ga mafatshe a e leng gore ke Afrika. Gompi keno re keteka kealo setso sa rona, dipuo tsa rona, mmino wa rona, ditoro tsa rona tsa kontinente e le gore ke ya Afrika. Ke se e leng gore bontsi ke ya batho mo Afrika. Gompi keno ke yana re keteka letsatsi lena la go ka tlhaloganya kealo ke botlhokwa jwa tsatsi lena. Letsatsi lena re le gopotsa kealo ke jaaka mafatshe a Afrika a ne a leka kealo go ka bona kgolosego ka go ka farologana go tswa go mafatshe a mangwe. Batlile pele ba Afrika ba ile ba kopana kealo ke kwa Addis Ababa, Ethiopia ka ngwaga wa 1963 go ka dira kealo mokgetlo owa wa African Unity. Maikaelelo e le go ka netefatsa gore maAforika ba nna batho ba le bangwe, maAforika ba tswelela kealo ba tshedisana sentle le go ka tokafatsa matshelo a e le gore ke ya batho ba Aforika. Keno gompikene mo tsatsi lena la Aforika re le gone re keteka kealo tswelopelo mo go tsa thuto, metshameko, botaki, dikgwebo le technology. Para Afrika ke legae la batho ba feta kealo 1.4 billion ka dipuo di le dikete gongwe di sekete ka go ka farologana kealo go tswa mo mafatsheng a farologaneng a kontinente ena ya Afrika, go tswa mo Namibia go ya ko Nigeria, Kenya, ko Afrika Borwa, Ghana, Egypt, mafatshe ona otlhe ana a ile a dira kontinente ena ya Afrika go ka nna kontinente e ntle fela thata ka tsa dikgwebo, mmino, setso, moaparo le tse dingwe fela kealo ka go ka farologana.

tsa segwana sa mo tshwanelo segwana sa mo wa dintle dintle nan.

le nako baša ba inakanya mo go tsone go ka ruta go ka supa bontle ke wa dikgang tse e leng gore ke tsa Aforika ka diterama le difilimi.

Africa, kontinentena ya Africa e na le bagwebi, e na le batlhame, e na le batabogi, e na le baeteledipele, e na le babega dikgang. Le gore technology e tswela jalo e ntse e tla e godisa kontinente ya rona ya Africa. Bašwa mo nako ena ba dira di-epe tse e le gore ba bapatsa dikgwebo tsa bone, ba simolola dikgwebo jalo ka mafaratlhatlha a internet ka ntlha ya technology e le gore o tswelela e ntse e tla e le teng. Kana le gone motsatsing kena ke a gompikeno re gopola batho jaaka Bokwame Nkuruma, Julius Nyerere, Sam Nujoma, Nelson Mandela, ba e leng gore matshelo a bone e le a tsewa kealo, batho ba e leng gore ba ile ba tlhokafala ba sena go na le seabe kealo mo kontinente ya Africa, batho ba e leng gore ba ile ba netefatsa kealo gore Africa e nna lefatshe le e leng gore ke lone, baeteledipele ba e leng gore ba ile ba lwela mafatshe a bone ka go farologana mo kontinente ena ya Africa, baeteledipele ba e leng gore ba ne ba dumela kealo mo thokgamang ya batho ba Africa go ka kopana, go ka nna batho ba le bangwe, go ka tshwaragana le go ka dirisana mmogo. Re tswela jalo re ntse re ka re netefatsa gore kontinente ena ya Africa e nna lefatshe, gongwe ena kontinente e le gore ya gola, ena kontinente e le gore ya go atlega ka tse di farologaneng, jaaka moagi mongwe le mongwe a tshwanetse jalo a nna le seabe le go ka tshameka karolo mo go ka maatlafetseng kontinente ya Africa go ka e godisa. A re emano ke thuto, kagiso, tekatekanyo ya bongwe le go ka ema bašwa nokeng gore e ne batho ba e le gore ba gola ba tswelela jalo ba ntse batla bana ba itlepele ba ba siameng ba kontinente ena ya Africa. Le fa go na le dikgwetlho a re netefatse gore kontinente ena ya Africa e tswela jalo e ntse e tla atlega. Ya, a re tswele pele mo re tswatshiwa SFM ke gone jalo Master KG a ntse a re Skeleton Move.

Peter McIntosh ka pina go e monate ena na rialo are Mama Africa. Jana motho etso e o ka ipetsa gore ke eng ha ke tlhophile dipina tsa go nna jana motho ka re ke dipina tsone tsa reggae Rastafari. O tla ga kologela ha re bua ka borre ba ba tshwanang le bo Peter McIntosh. Re bua jalo ka bo Bob Marley. Re bua jalo ka bagaka ba mmino wa reggae. Ke bone ba ba neng ba buelela jalo ke kgololesego ya batho ba Afrika. Ke bone ba ne ba bua thata ka bokgoba jwa maAfrika. Ga ke ra bona ja batho bantsho. Jaanong go botlhokwa motsweneetso gore gantsi re nne re boela ko morago, re gadimela ko morago, re utlwa dipina tsa bone di na le molaetsa tota. Molaetsa ga o bua ka Afrika, dipina tsa bone di ne di ruta. Di ruta thata ka ditso tsa Afrika, tsa kontinente ya Afrika. Jaanong ke bore ba e leng gore ba ne ba sa tshabe, ba ne ba sa buye sepe a go tla jalo mo go bueng ka Afrika, ka tshotlego ya Afrika mo diatleng tsa mafatshe a bokolone, tshotlego ya Afrika mo diatleng tsa bakgokgontshi. Ba ne ba sa tshabe sepe. Jaanong ke tsweletse pele mo tsone se ke bua jalo ka Pan Africanism and Unity. Jaanong kana o lebelele gore Pan Africanism e na le gore e tswa kwa ko dingwageng tse tsa bo 19th century. Jaanong mme e be e le gore jaanong e tswalegela jalo e gola e tlhabologa e nna lekgotla le le rulagantsweng sentle la sepolotiki mo dingwageng tsela tsa bo 20th century. Jaanong ga ke bua jalo ka batho ba e leng gore ba ne ba na le tebelo pele, baeteledipele ba ba neng ba na le tebelo pele kwa Mengoruma, bo Julius Nyerere, ba ne ba gatelela gore batho ba Modimo re tshwanetse go tshwaragana gore re fitlhelela jalo ke kgolesego ya kontinente ya rona. Ga ke ra bona jaanong nako dingwe ka ipotsa gore ka nte ke eng ga batho ba maina a bona a santse a buiwa, ke eng ga batho ba ba tlotlega mo go kana-kana.

jaanong botlhokwa jo baeteledipele ba ba nnileng le jone mo go netefatseng gore kontinente ya Aforika ya gololesega, mo go netefatseng gore kontinente ya Aforika ya tshwaraga. Founding president Dr. Sam Nujo ke mayo ka lebalang seabe sa gago. Ga ora bona ee jaanong re bua ka bagakaba, batho ba ba ne ba na le tebelo pele e nngwe e e leng gore ba ne ba le botlhale, ke bone ba ba neng ba buelela jalo gore kontinente ya Aforika e tshwanetse go tshwaragana. Re tshwanetse go tshwaragana gore re fitlhelele jalo ke kgololesego ka botlalo ya kontinente ya Aforika. Jaanong mogopolo ono o rotloetsa thata, o rotloeditse thata mo go netefatseng gore kontinente ya Aforika ya gololesega mo mafatsheng a bokolone le go gogela ko gone go tlhamiweng ga Organization of African Unity, ke bua ka OAU ka 1963. Ga ke bua le wena jaana lekgotla leo jaanong le fetogile go nna African Union, re lebitsela re ke lekgotla la Aforika. Jaanong ke ka go ntseng ka temo tsweneso, ke ka moo re neng re bona jalo ke mafatshe a kontinente ya Aforika, tota mafatshe a mo kontinente ya Aforika a ne a thusana ka nako e ne yo e leng gore mafatshe a ne a lwela jalo ke kgololesego ya yone, a ne a ema ka dina a thusana. Ke ka ntlha ya megopolo one ya gore Aforika e tshwanetse go tshwaragana go fitlhelela jalo ke kgololesego ya yone ka botlalo. Jaanong ke ka go ntseng ka teng mo tsweneso, ke ka moo go leng botlhokwa gore o rate mo Aforika ka wena. Jaanong dilo tse tsa hewe batho ba tswa ko kae-kae heweng goareng-goare ga ke dilo tse e leng gore motho ka ipotsa gore a ke batho ba ba sa itseng ditso tsa Aforika. Nako dingwe botho fela botho go direla batho ba bangwe botho, ga ke ra bona sentse se re di bonang tse di diragalang maAforika ba kgokgontsha maAforika a mangwe. Batho ba lebala gore mo dingwageng tsele ba santse ba seo mo lehatsheng, go ne go na le batho ba e leng gore ba ne ba tswa mo mahatsheng a ba ya ko mahatsheng a mangwe ba tshotse dibetsa. Nkutlwa gore ke gore a kere ba tshotse dibetsa ba lwela kgololosego ya lehatshe la bone, mme ba iphitlhele ko mahatsheng a mangwe a Aforika. A mahatshe wa Aforika o a kile a ba iporela gore tswang le tshotse dibetsa, tswang letla ka dibetsa mo lehatsheng la rona, ga le nna le dipampiri. Ba ne ba tsamayela go sa na le dipampiri ba ya go iphitlha koo, ba loga maano a gone gore ba ka golola jang mahatshe a bone. Ga ke tsere go nkutlwa sentle motshwanetso gore ke ga go le botlhokwa gore re tshwaragane re le maAforika mo nakong ya gompieno. Jaanong ba e leng gore ba ne ba lwela kgololesego ya mahatshe ke go hetse kae? Jaanong ba ne ba lwa mo lehatsheng la Namibia, ba lwela kgololesego ya lehatshe la Namibia. Ra itse gore ba ne ba tlola ba ko mahatsheng a sele, ba ne ba tlola ba tsamaya, mme mo gongwe ba sa dirise mahelo a siameng a go tlola, ba dirisana le beng ka bone ba Aforika ko mahatsheng a sele gore ra tsena ba tsamaya ba ba amogela ba ba hitlha ba ba sireletsa ba ba naya dibetsa, bangwe ebile ba tla ka dibetsa go sena le dipampiri ba sena le haeleng. Mme ga iseke batho re ntshiwe ko mahatsheng a goto ya letswa ko kae, letla ka dibetsa mo lehatsheng la rona ya le dirukutlhe ya letla hela ga lena le dipampiri ya illegal immigrants. Ga ba iseke ba bitswe maina-ina, ga ba iseke ba sotlakiwe ba itewe mo mebileng, ba ne ba sirelediwa ke maAforika ka bone. Ba ba ga botlhale ja gore le ka dira jang gore le henye bomma ba bao, le ka dira jang gore le helele le bone kgololesego. Jaanong go bo go utlwisa botlhoko go bona gompieno e le gore batho ba kojwa jaaka dintšha, tsamayang tsamayang letla ka diritibatsi letla ka eng letla ka eng. Jaanong ra itebala gore ba e leng gore ba ne ba lwela kgololesego ya mahatshe a rona ba ne ba le ko mahatsheng ngwana ba sa na le dipampiri dipe, ga gona po kileng a ba lele ka re le bafudigo ba ba sa na dipampiri boa. Jaanong ke a moera ga go bua gote le somarela jalo ke kagiso e ga ya tla motlhofo. Dilo tse di ne di dirwa ke batho ba ba neng ba le botlhale, ba ba neng ba akanya bana le tebelo pele e botlhale. Jaanong go boele gore go tla batho ba e leng gore ke a go bolelela tebelo pele ya bone ke go tswagela yama go buiwa go kgontshiwa.

ene le Pablo Moses ka pina go monate ena na re lo are Africa is for me. Africa kwa rona. Africa kwa rona motswane etso jaanong ke rata jalo ke go tsa sebaka se. Ke garele ke re o rate mo Africa ka wena. O rotloetsa jalo ke megopolo ya tshwaragano ya Africa. Ya maAferika a ke ra bona e jaanong dikgwetho di teng mme jaanong dikgwetho re itebaganya le tsone ka tsela e siame ka mowa wa seaferika maAferika ga ba lwantshane re itebaganya le tsone ka mowa wa seaferika mowa wa bojammogo mowa o re o tlogeletsweng ke baeteledipele ba ba neng ba na le tebelo pele jaanong dilo tse di diragalang tse di ka swabisa jalo ke bagogi ba pele ba continent ya Africa di tlhabisa ditlhong jaanong gore kgolelesego e leng gore ga e atla motlhofo ntwa e neng e tlhoafetse ntwa e ne e leng ya nnete tota ya go golela continent ya Africa e re ntwa e sena go hengwa e bire gore jaanong go tla dintwanyana tse ya ebile o mo lehatsheng la rona ya ebile tswang le tsamaya ya ebile dirantse ya ebile wena lona ebile ba le tswang kwa lentsana lentsana jaanong ga go tshwana gona jalo re tshwanetse re nne batho ba le bangwe dikgwetho di teng re a itse gore dikgwetho di teng mme jaanong dikgwetho tse re itebaganya le tsone ka tsela e siameng ka mokgwa o siameng seng ka mokgwa ntwa jaanong ke ka go ntseng ka teng motswane tsho ke ralo kere mme go monate go a kgathisa go lemoga gore mo dinakong tsa gompieno ga o ntse o bogela jalo ke dikgang o bogela jalo bo social media maAferika ba nyweretse go itsane maAferika ba nyweretse go itsane ga ke ra bona ke maAferika ko Jamaica ke maAferika ko ba iphitlhelang ba le ko America ke maAferika ba iphitlhelang ba le ko Australia ko kae kae kae go na le makgotla e leng gore ruri go na le setlhopha group e nngwe e leng gore le yone ke mo go yone ya e leng gore ke e rotloetsang jalo ke gone ke tshwaragano ya Africa jaanong mo group-ong e batho ba ntsintsi yala ka go bolelela ke maAferika ko Jamaica batho bantsho ko Jamaica batho bantsho ko kae kae ko

kotlang le batho ee ba mo groupung e, mme ba belana fela jalo ke megopolo ee, ba e leng gore ngwaga ba itse sengwaga ba tlhaloganya sepe ka kontinente ya Aforika ba botsa mme ba tlhalosediwa ditso tse di humileng histori ya kontinente ya Aforika. Ee, ke yone le re tshwanetseng ra yanamisa, ke yone le re tshwanetseng ra e ruta ba ba sa itseng botlhokwa jwa tshwaragano ya Aforika, gore ke bomang ba ba neng ba siile ba ile ko Ghana nako ya go lwa mo Namibia, ke bomang ba ba neng ba ile ko Botswana, ke bomang ba ba neng ba ile ko Zimbabwe, ko Zambia, ko Angola, ba ne ba tsewa jang, go tla jang gore be le gore Namibia e bone kgolesego, ke ka ntlha ya thuso ya mahatshe ao. Jaanong gore be e le gore jaanong ga motho a tsena go bogote ya ebile wena o tswa kae ka ebile gare le senke ebile la re o lebalae wa lebala, wa lebala gore ba ba neng ba lwa ba lwela kgolesa go ana mebi ya tota ba ne ba siela ko mahatsheng ao, ba sa na la le dipampiri, ga ise ko ba bitswe illegal immigrants, ga ise ko ba bitswe dirukutlhe ebile lona le tswa ko kae ka ga lena la le dipampiri le tletsetletse mo lehatsheng la rona le ee, mme ke a go bolele ka gore a kere bangwe ba bone ba ne ba tsamaya ka dika dibetsa gone koo, ga ise ke ba lele ko egote ya le dirukutlhe ya nnyaa ba ne ba tsewa sentle. Jaanong mawa o wa bojang mo go o re o tlogeletsweng a re o somareleng re o diriseng re o tsweledisang re o rotloetseng. Jaanong mo wa bojang mmogo Pan-Africanism go rotloetsa megopolo ya Aforika, dingwao tsa Aforika, go netefatsa gore Aforika e golelesega gotlhelele mo bokgobeng jo bongwe jo re bo bonang jo. Ke ka go ntseng ka teng motswanetsho mme ebile e le jaaka fa ke garela thulaganyo e ke ralo ke re ee nyatlhe ke go tlogelela ka lekalo sala mme o sale o tlise le manano a mangwe a farologaneng a TYSFM, nna ke bidiwa o teng Bauleke.

0: amaratwa khosi yalwami.
1: Ke jaaka re tswa go feta jalo ka tautona wa lefatshe la Namibia Dr. Nandi Ndaitwa a tswa go feta jalo mo nako e fetileng jaaka ile etela barui mo kgalo ya maheke go tla go ba buisa mo gaetsho go tla go ba rotloetsa mme a remelela thata mo kganyeng ya go itirela dijo go netefatsa gore Namibia e ne le dijo tse di lekaneng balemi barui. Ke bua gape ke re balemi ba rui mo gaetsho ke yone kgang e tautona yona e gatelela thata. Ga se kgangela ya gore nya go bua le batho ba borradipolase bomedipolase, nnyaa kgang ya re balemi ba rui. Nna le wena ke tsaya gore re mo palong e motho fela yo o kgona go ka latlhelang thotse tse pedi tsa medi ga morago ga ntlo le wena go bua le wena o lema medi, o lema ditamati, o lema mabele, o lema mahangu mo gaetsho. Bona gore dijo tse ke dijo tse di rekang kwa ditorong kgapetsa-kgapetsa. Mme ga re lemoge gore batho e ka ntogolo ga re senya ka madi. Madi gompieno a tlhaela ga a tlhole a tletse-tletse jaaka bogologolo. Di-price di tlhatlogile di dule mo taolong ga gona gore re ka reng hela. A re boele kwa tshimong. Merafe e tshaba tse dingwe ba tseile tshimo e ne itse gore ke yone ya Batswana go tswa ko tlholego gompieno e reka mo go bone baagisane ba rona. Itumelela mogaetsho re tsamaela jalo ke ntse ke kgona dintlha tse di botlhokwa-tlhokwa ka go itirela dijo. Re bua ka temothuo mogaetsho re itse gore e na le seabe se segolo mo polokegong ya dijo mo Namibia ya rona mogaetsho ga re bua jana ka temothuo. Polokego ya dijo e raya gore batho ba nne le tsotlhe tsa dijo tse di lekaneng. Tse di sireletsegileng tse di nang le tsotlhe mogaetsho tse di tlhokegang mo mmeleng wa motho. Yaanong temothuo moreetsi wa me e thusa ka ditselana tse di farologaneng. A re lebelele dintlha tsa botlhokwa-tlhokwa kampo dintlhakgolo tse motho ka remelela mo go tsone. Re bua jana ka tlhagiso ya dijo. Tlhagiso ya dijo ke nngwe ya dintlha tse di botlhokwa-tlhokwa mogaetsho kampo nngwe ya ditselana tse di farologaneng mo teng ga temothuo. Go raya gore temothuo e tlhagisa dijo tsa motheo e go supetsa gore o ka dira dijo, o ka itirela dijo, o ka lema dijo mo lwapeng mo gaetsho. Mabele, mahangu, merogo ke yone temothuo. Nama e le mo teng, dipodi, dinku, dikgomo ke temothuo. Ga o le molemi, mabele, merogo go gontsi mo gaetsho go reka go bua jaanong. Malapa a le mantsi mo gaetsho kwa mageng a rona a lema dijo go godisa leruo lwa bone. Ba bangwe ba lema dijo go dija, ba bangwe ba lema dijo go rekisa. Ke yone temothuo molemi morui. E bua ka ditiro le lotseno. Ditiro le letseno ke nngwe ya dintlha mo gaetsho e go raya kere temothuo e naya batho ba le bantsi ditiro segolobogolo kwa magaeng. Batho ba le bantsi ditiro. Motho o theogela mo masimong phakela le phakela, a nosa masimo, a baakanya kampa, a dira a sheba gore kante golo ga go tsena dipeba kampo go tsena dinoga kampo go tsena eng hela. A leba sentle baakanya tshimo. Temo ya dijalo, temo ya dikgomo, temo ya dipodi le dinku, dikoko le temo ya merogo. A bona gore re bua ka ditemo tse di farologaneng. Yaanong ga o sa kgone go dira dilo tse go na le motho kampo batho ba ba dirang dilo tse. Yaanong go raya gore wa bo setse o thaile tiro. Wa bo setse o thaile tiro moreetsi wa me go ka na batho ba tiro. Go raya gore hela jalo wa bo setse o thaile tiro ya ka ke go raya go ka na batho ba go ka dira yana temo ya dijalo, temo ya dikgomo, temo ya dipodi le dinku, temo ya dikoko le temo ya merogo. Jaanong ga o dirile jalo go raya gore lotseno lo tswa mo temothuong. Lo thusa malapa wa bo reka sengwe, ga ke re wa go rekisa wa bo reka sengwe go ka reka dijo tse dingwe le dilo tse dingwe tsa botlhokwa-tlhokwa tse o di tlhokang mo lwapeng fela ka lebaka la gore o lemile. Seabe sa diruiwa mo gaetsho, seabe sa diruiwa temo ya diruiwa ke nngwe ya dikarolo tse di nonofileng thata mo temothuong ya Namibia thata-thata. Tlhagiso ya nama ya kgomo le go rekisetsa mafatshe a mangwe e di thusa jang. Re a itse ba rotlhe ka seemo seo. Ke rata ntsa o reetsa e gore ya re tlhagiso ya nama ya kgomo le go rekisetsa kwa mafatsheng a mangwe go thusa jang lotseno lwa lefatshe. Ha re tshomara re the income, gona gore ke yone mogaetso income, lotseno lwa lefatshe. Lefatshe le bona madi, lefatshe le bona motsholo, lefatshe le bona poelo, motho ka bua jalo. Matshelo a batho kwa magae mogaetsho a fetoga ka lebaka la go rekisa nama e ya kgomo. Ga re ntse re bua yana ka temothuo, gona teng ga dijo tse di nang le dikotla tse di maleba, diporoteine yaka re bua mogaetsho. Mme gape re santse re bua ka temo le thuo, re bua ka gore dikgomo di dirisiwa jaaka polokelo ya khumo le tshireletso ya madi mo malapeng a le mantsi. Yaanong dilo tse tsotlhe magaetsho re bua ka go itirela dijo. Kgomo ga se selo se e le goreng ya be e tlhabiwa fela go ka tshwara party fela, go ka tshwara mokete fela, go ka bitsa ditsala lo tla go dulela lo renya e re ja fela, re ja fela, re itshiela, re bina fela. Ee, ke ka mono bona batsadi ba rona ba gola jana ba isisimoga. E na le ditiro tse di botlhokwa-tlhokwa mo malapeng. Tseo wa di itse ga ke batla go dira nako thata. Mme fela nngwe ya dintlha tse di botlhokwa-tlhokwa magaetsho ke latela ya gore tshegetso ya baagi ba magaeng, tshegetso ya baagi mo magaeng. Batho ba le bantsi kwa magaeng magaetsho ba ikaegile ka temo ya tse di farologaneng tse re tswa go buang ka tsone jaaka temothuo. Ke setse ke go boletse gore e fokotsa lehuma, e tokofatsa matshelo, e nonotsha baagi ka nako ya mathata a itsholelo. Ke temothuo mogaetsho, ke temo e re tshwanetseng ra e tlhoafalela. Jaaka re ntse re tswelela ka dintlha tseo tsa botlhokwa-tlhokwa jaana, ga re lebeletse temo mogaetsho, temo ya balemi barui ba bannye mo Namibia e botlhokwa thata. Ga o lebelela bokone jwa Namibia mogaetsho, kwa pula e nnang botoka teng, batho ba ba tlhoaetse ga ba batle go dira phoso. Engwe ya dintlha mogaetsho ke seabe mo itsholelo, mo economy ya rona. Temothuo e thusa itsholelo ya lefatshe la thata-thata go tlamela dilo tse kampo industry ka dilo tse dintsi thata, go romela kwa ntle nama ya kgomo le kwa mafatsheng a moseja mogaetsho, le gone go tlhola ditiro mo dipalangweng. A kere jaanong nama e isiwa ka dikepe, isiwa ka difofane, go raya gore bona gore jaanong temo ye, temothuo e baka ditiro go itlhela kae mogaetsho. Ke ka moo re tshwanetse ra tlhaloganya gore temothuo mogaetsho e nonofile, e thusa go na le dijo tsotlhe le go laola ditlhwatlhwa. Jaanong he lebeletse dikgwetlho tse di amang polokego ya dijo, dikgwetlho tse di amang polokego ya dijo. Le fa temothuo e le botlhokwa mogaetsho, Namibia e lebane le dikgwetlho jaaka tse di latelang. E lebeletse komelo ya pula le phetogo loapi jaaka e buere le uba gongwe mauba. Ke tsone ditlamorago tse ke buang ka tsone tsewa moreetsi kwa lapeng. Ke re Namibia lebagane le tsone, e bua ka dikomelelo ya pula gongwe go tlhoka pula, phetogo loapi, pula e nnye mogaetsho dilo.

kopo go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

go laola sekoloto sa setšhaba le go dira gore go nne le letseno lwa mogae. Romuald Wadani, yo o neng a tlhophiwa go na Tautono wa Benin mo kgwedi e fetileng o ne a ikanisiwa ka Sontaga kwa ntlo ya Congress kwa Cotonou. Moletlo ona o ne wa phuta baeng ba ba fetang 1,600 go akaretsa le baetelepele ba ditheo tsa puso, maloko a mokgatlho a molaotheo bo Tautona ba pele, mmogo le maloko a mekgatlho ya bodiplomate ba ba amogetsweng kwa Benin. Fa pele ga Tautona wa kgotlatshekelo ya molaotheo e bong Dorothy Sosa, moetelepele wa mošwa wa lefatshe o ne a ikanisiwa gore o tla direla le go sireletsa Benin mo dingwageng tse supa tsa puso ya gagwe. Wadakane Tautona wa botlhano wa Benin fa e sa le go simolola ga puso e ntšha ya demokrasi ka 1990 o ne a ikana gore o tla tlotla le go sireletsa molaotheo. Gape o ne a ikana gore o tla sireletsa lefatshe la gagabo le go itshwara ka dinako tsotlhe jaaka motlhanka yo o ikanyegang le o ikangwang wa batho. Dikgang ka bokhutshwane di felela fa, o ka emela gore tse dikgang tse di latelang ka nako ya bongwe.

0: Ito mpela supply ya wami lesi, mina ngeye support wotwa.
1: Zimuka imali yake supply wami, tina siya nganyo.
0: Nyazi bafwe kuti nganyo, mina nge.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

dilemane o ndila yetu ga tla kwa pele mogaetso mona mbiya re ipira jalo ka palo e kwa godimo ya bomme ba ba motsamaisong ya lefatshe la rona tautuna wa rona ke motho wa mme mothusi wa gagwe ke motho wa mme motsamaisa dipuisano tsa parlamente ke motho wa mme mogaetso a re le mme wa mangwe bomme ba gone maetso Emma Theophilus o gone maetso Emma Kantema o gone maetso Stine Kampa o gone maetso Lucia Ipumbu o gone maetso Inge the Money o gone bomme ba ntse mo maemong a tsamaiso ya rona ya ya maemong a Namibia mogaetso ha o lelotswa mo dikgalong tse lesome le bone tsa Namibia bomme ba ne e le balaodi ba dikgaolo mogaetso maemo a mantle ga o lebile thata mogaetso gape e le gone ga o lebile la go ya ka ka seemo ga o lebile bomme le gone ba mo tsamaisong tse di farologanyeng ga o lebile ga kgaso ya rona ganong ka bontsi diromamoya tsa rona ba bidiwa gote ke di-manager sa mogaetso ke bomme ke dumela gore ke seromaya se sengwe fela mo nako ena se se tsamaisiwa ke motho wa rre tse dingwe tsotlhe ke bomme mogaetso lal NBC motilipile wa yone jana yo mosha ke motho wa mme bomme mona ko yena ba mo maemo a kwa godimo a ile gore ba kgona go tsamaisa lefatshe mogaetso jaaka gote mangwana o tshwara thipa ka bogaleng.

ke dilo tse e leng gore ke yanong re tswela ke yalo re ntse re tla re gakolola bašwa ka tsone ga go tla mo mading ao a ntshitsweng ke puso go ka thusa bašwa.

go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Peter McIntosh ka pina go e monate ena na rialo are Mama Africa. Jana motho etso e o ka ipetsa gore ke eng ha ke tlhophile dipina tsa go nna jana motho ka re ke dipina tsone tsa reggae Rastafari. O tla ga kologela gore ha re bua ka borre ba ba tshwanang le bo Peter McIntosh. Re bua jalo ka bo Bob Marley. Re bua jalo ka bagaka ba mmino wa reggae. Ke bone ba ba neng ba buelela jalo ke kgololesego ya batho ba Aferika. Ke bone ba ne ba bua thata ka bokgoba ja maAferika. Ga ke ra bona ja batho bantsho. Jaanong go botlhokwa motsweneetso gore gantsi re nne re boela ko morago, re gadimela ko morago, re utlwa dipina tsa bone di na le molaetsa tota. Molaetsa ga o bua ka Aferika, dipina tsa bone di ne di ruta. Di ruta thata ka ditso tsa Aferika, tsa kontinente ya Aferika. Jaanong ke borre ba e leng gore ba ne ba sa tshabe, ba ne ba sa buye sepe a go tla jalo mo go bueng ka Aferika, ka tshotlego ya Aferika mo diatleng tsa mafatshe a bokolone, tshotlego ya Aferika mo diatleng tsa bakgokgontshi. Ba ne ba sa tshabe sepe. Jaanong ke tsweletse pele mo tsone se ke bua jalo ka Pan Africanism and Unity. Jaanong kana o lebelele gore Pan Africanism e na le gore e tswa kwa ko dingwageng tse tsa bo 19th century. Jaanong mme e be e le gore jaanong e tswalegela jalo e gola e tlhabologa e nna lekgotla le le rulagantsweng sentle la sepolotiki mo dingwageng tsela tsa bo 20th century. Jaanong ga ke bua jalo ka batho ba e leng gore ba ne ba na le tebelo pele, baeteledipele ba ba neng ba na le tebelo pele kwa Mengoruma, bo Julius Nyerere, ba ne ba gatelela gore batho ba Modimo re tshwanetse go tshwaragana gore re fitlhelela jalo ke kgolesego ya kontinente ya rona. Ga ke ra bona jaanong nako dingwe ka ipotsa gore ka nte ke eng ga batho ba maina a bona a santse a buiwa, ke eng ga batho ba ba tlotlega mo go kanakana. Jaanong botlhokwa jo baeteledipele ba ba nnileng le jone mo go netefatseng gore kontinente ya Aferika ya gololesega, mo go netefatseng gore kontinente ya Aferika ya tshwaragana. Founding President Dr. Sam Nuyoo ke mayo ka lebalang seabe sa gagwe. Ga ke ra bona jaanong re bua ka bagakaba, batho ba ba ne ba na le tebelo pele e nngwe e e leng gore ba ne ba le botlhale. Ke bona ba ba neng ba buelela.

la jalo gore kontinente ya Afrika e tshwanetse go tshwaragana. Re tshwanetse go tshwaragana gore re fitlhelele jalo ke kgololesego ka botlalo ya kontinente ya Afrika. Yaanong mogopolo ono o rotloetsa thata, o rotloeditse thata mo go netefatseng gore kontinente ya Afrika ya gololesega mo mafatsheng a bokolone le go gogela ko gone go tlhamiweng ga Organization of African Unity, ke bua ka OAU ka 1963. Ga ke bua le wena jaana le kgotlaleo jaanong le fetogile go nna African Union, re lebitsela re ke lekgotla la Afrika. Jaanong ke ka go ntseng ka temotsweneso, ke ka moo re neng re bona jalo ke mafatshe a kontinente ya Afrika, tota mafatshe a mo kontinente ya Afrika a ne a thusana ka nako eneo e leng gore mafatshe a ne a lwela jalo ke kgololesego ya yone, a ne a ema ka dinao a thusana. Ke ka ntlha megopolo one ya gore Afrika e tshwanetse go tshwaragana go fitlhelela jalo ke kgololesego ya yone ka botlalo. Jaanong ke ka go ntseng ka teng motshwaneso, ke ka moo go leng botlhokwa gore o rate mo Aforika ka wena. Jaanong dilo tse tsa hewe batho ba tswa ko kae-kae heweng goareng-goare ga ke dilo tse e leng gore motho ka ipotsa gore a ke batho ba ba sa itseng ditso tsa Aforika. Nako dingwe botho fela botho go direla batho ba bangwe botho, ga ke ra bona sentse se re di bonang tse di diragalang maAforika ba kgokgontsha maAforika a mangwe. Batho ba lebala gore mo dingwageng tsele ba santse ba seo mo lehatsheng, go ne go na le batho ba e leng gore ba ne ba tswa mo mahatsheng a ba ya ko mahatsheng a mangwe ba tshotse dibetsa. Nkutlwa gore ke gore a kereng ba tshotse dibetsa ba lwela kgololesego ya lehatshe la bone, mme ba iphitlhele ko mahatsheng a mangwe a Aforika. A mahatshe wa Aforika o a kile a ba iporela gore tswang le tshotse dibetsa, tswang letla ka dibetsa mo lehatsheng la rona, ga le nna le dipampiri. Ba ne ba tsamayela go sa na le dipampiri ba ya go iphitlha koo, ba loga maano a gone gore ba ka golola jang mahatshe a bone. Ga ke tsere go nkutlwa sentle motshwanetso gore ke ga go le botlhokwa gore re tshwaragane re le maAforika mo nakong ya gompieno. Jaanong ba e leng gore ba ne ba lwela kgololesego ya mahatshe ke go hetse kae? Jaanong ba ne ba lwa mo lehatsheng la Namibia, ba lwela kgololesego ya lehatshe la Namibia. Ra itse gore ba ne ba tlola ba ko mahatsheng a sele, ba ne ba tlola ba tsamaya, mme mo gongwe ba sa dirise mahelo a siameng a go tlola, ba dirisana le beng ka bone ba Aforika ko mahatsheng a sele gore ra tsena ba tsamaya ba ba amogela ba ba hitlha ba ba sireletsa ba ba naya dibetsa, bangwe ebile ba tla ka dibetsa go sena le dipampiri ba sena le haeleng. Mme ga iseke batho ro ntshi ko mahatsheng a go to ya letswa ko kae letla ka dibetsa mo lehatsheng la rona, ya le dirukutle, ya letla hela ga lena le dipampiri, you are illegal immigrants. Ga ba iseke ba bitswe maina-ina, ga ba iseke ba sotlakiwa, ba itewe mo mebileng, ba ne ba sirelediwa ke maAforika ka bone. Ba ba ga botlhale ja gore le ka dira jang gore le henye bomma ba bao, le ka dira jang gore le helele le bone kgololesego. Jaanong go bo go utlwisa botlhoko go bona gompieno e le gore batho ba kojwa jaaka dintšha, tsamayang tsamayang letla ka diritibatsi letla ka eng letla ka eng. Jaanong ra itebala gore ba e leng gore ba ne ba lwela kgololesego ya mahatshe a rona ba ne ba le ko mahatsheng ngwana ba sa na le dipampiri dipe, ga gona pokileng a ba lele ka re le bafudigo ba ba sa na dipampiri boa. Jaanong ke a moera ga go bua gote le somarela jalo ke kagiso e ga ya tla motlhofo. Dilo tse di ne di dirwa ke batho ba ba neng ba le botlhale, ba ba neng ba akanya bana le tebelo pele e botlhale. Jaanong go boele gore go tla batho ba e leng gore ke a go bolelela tebelo pele ya bone ke go tswagela yama go buiwa kgokgontshiwa hela ga o itsela gore ga tweng ke. Jaanong dilo tse di utlwisa batho ba ba lwetseng kgololesego ya mafatshe botlhoko, di a ba ama, di ba utlwisa botlhoko le ko ba robetseng teng ke maitseng gore mme wa bone ntse yang. Ba bona maAforika ba tshwanetseng gore ba tshwaragane ebile gore jaanong ke bone ba e leng gore ba bolana, ke bone ba ba lwantshana. Jaanong motshwanetso ke bua ka Pan-Africanism and Unity, botlhokwa ja gore
le ma fere ke re tshwaraga re ka hanya dilo tse dintsi re ka baakanya dilo tse dintsi re ka tlhabolola dilo tse dintsi ke ka go ntseng ka temo tsonetsho re tsweletse pele ka lenaneo la rona le le kgethegile lenaneo le le buang ka tshwaragano ya kontinente ya Aforika hela jaanong dilo tse tsa nna ga ke rate maeng ga ke rate batho ba ba tswang ko bolebelebe batho ba Zimbabwe ba ntseana batho ba Zambia batho ba ntseana ba Nigeria ba ntseana batho ba Modimo ke eng re tshwanetse re buediwa tsa gonna jang ra itse batho ba ba siameng ra itse batho ba ba tswang Aforika Borwa ba ba siameng ra itse batho ba ba tswang Nigeria ba ba siameng ra itse batho ba ba tswang Zambia ba ba siameng re itse batho ba ba tswang Zimbabwe ba ba siameng re itse batho ba ba tswang Tanzania ba e leng gore ditsela le bone ba ba siameng ke ya re tshwanetse re akaretse mongwe le mongwe gore yo ka ebile yo o tswa ko lehatsheng le ebile batho bao ga ba siama batho bao ke diru ke eng ya re tshwanetse re dira le gore le maAforika re itse batho ba ba siameng ba ba tswang ko mahatsheng ga gona gope ko go senang motho yo o sa siama mme ke ka re go na le motho a le mongwe ga le o sa siama bele gore jaanong ra re batho botlhe ga ba siama ba lehatsheleng nnyaa ke ntse re ka se dirang go baakanya ke eng se re ka se dirang go rotloetsa beng ka rona ba kontinente ya Aforika gore e ka botho re ba rutuntsha gore go botlhokwa gore e bele gore le ko lehatsheng la lona gore le baakanye go rutuntshana ga ke ke a re borra rona mogolo ba llole ba lloetse kgolelesego ya Aforika e be gore jaanong rona re palelwa ke go baakanya dilonyana tse di sa reng sepetse nto e tona bagolo ba rona ba e fentse baeteledipele ba rona ba pele ba e fentse go fedile ga go sa tlhole go na le bokgoba mo kontinente ya Aforika ga go sa tlhole go na le bokolone mo kontinenteng ya Aforika jaanong ke rona ba re itirelang bommaba ke rona ba e leng gore jaanong re bommaba ka borona nto e tona baeteledipele ba rona ba pele ba e hentse ntwa e kgolo e hentswe jaanong rona re baka dintwanyana tse di sa reng sepe tse e leng gore di re tsenya matlho a batho batho ba ipotsa gore fela batho ba ke bone maAforika batho ba kile ba lwantshana jana batho ba kile ba itana jana batho ba kile ba bolana jana go go sotla mong ka wena ka disijamboko re o ya o tswa kae wena ya who are you ya why ga se re itsenya matlho a batho batho ba Modimo a re bueng le beng ka rona re itsenya matlho a batho wena wa re o dirang ga ke itse gore wa re o dirang ke gona ka o gatelela gore batho ba tshwanetse ba tswe mo a tsena kana o itsenya matlho a batho le ikobela dilo tse dintsi batho ba tla tshaba gore le le lehatshe le one jaanong a re gakololeng beng ka rona gore go dirwa yang go ka nna jang ga re ka ruta ra rutana gore go botlhokwa mme gore jaana gore le baakanye ko lehatsheng la lona ke le dirile jaana ga ke re wa bona jaaka baeteledipele ba rona ba pele bana ba tshwaragana go golola kontinente ya Aforika jaanong re palelwa ke eng gore re tshwaragane re baakanya go senyegileng teng seromamaketsa go sa mamorato a TYSFM o na le nna o teng Bauleki.

Afrika gore ke bomang ba ba neng ba siile ba ile ko Ghana nako ya go lwa mo Namibia, ke bomang ba ba neng ba ile ko Botswana, ke bomang ba bana ba ile ko Zimbabwe, ko Zambia, kwa Angola, ba ne ba tsewa jang? Go tla jang gore be le gore Namibia e bone kgolelesego? Ke ka ntlha ya thuso ya mahatshe ao. Jaanong gore be e le gore jaanong ga motho a tsena go bogote ya ebile wena o tswa kae ka ebile gare le seng ebile la re o lebalae wa lebala. Wa lebala gore ba ba neng ba lwa ba lwela kgolelesego ya Namibia tota ba ne ba siela ko mahatsheng ao, ba sa na la le dipampiri. Ga ise ko ba bitswe illegal immigrants, ga ise ko ba bitswe dirukutlhe, ebile lona le tswa ko kae kae ga lena la dipampiri le tletsetletse mo lehatsheng la rona. Ee, mme ke a go bolele ka gore a kere bangwe ba bone ba ne ba tsamaya ka dibe tsa gone koo, ga ise ke ba leleko egote ya le dirukutlhe ya nnyaa, ba ne ba tsewa sentle. Jaanong mowa o wa bojang mo go o re o tlogeletsweng, a re o somareleng, re o diriseng, re o tsweledisang, re o rotloetseng. Jaanong mowa wa bojang mmogo, Pan Africanism, go rotloetsa megopolo ya Aferika, dingwao tsa Aferika, go netefatsa gore Aferika e golelesega gotlhelele mo bokgobeng jo bongwe jo re bo bonang jo. Ke ka go ntseng ka teng motswanetsho, mme ebile e le jaaka fa ke garela thulaganyo e ke ralo ke re ee, nyatlhe ke go tlogelela ka lekalo, sala mme o sale o etlise le manano a mangwe a farologaneng a TYSFM, nna ke bidiwa o teng Bauleke.

0: Asfuzeni mfowethu nabo utshwala. Niyazi mina ukuthi ngidume ngani, maze ngikuzile ngiyishaya ingoma.
1: Shaya ingoma.
0: Ngishaya ingoma.
1: Ngishaya ingoma.
0: Ngishaya ingoma.
1: Shaya ingoma.
0: Ngishaya ingoma.
1: Ngishaya ingoma.
0: Kuthi lo mtwala mncane bafowethu. Mina ngaphuza bonke semthemu ulipopolo popo kulethanga lami lesizwe. Bese ngiyasuka ngihambela ngi

kopo go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

go tlhomametsa gore batho ba yone ba kgona go tsamaya ka kgololosego tota ebile e le gore batho ba mafatshe ano ka bobedi ba kgone go ka dira jalo. Dikgang ka bokhutshwane di felela fa, o ka emela gore tse dikgang tse di latelang ka moso mo mosong ka nako ya boroba bobedi. Dumela mogaetsho, dumela moretswa thiwa SFM, ke ya go dumedisa mo phirimanene a tsatsi ya gompikeno, thulaganyo ya maitiso ya maitapoloso ya mo maitsiboweng. O dumediswa le go amogelwa ke nna Her Majesty Kgosigadi N Bereng. Ka mo nako ena ke go nele ditatolo.

ke ya ka retjo a ha mogela ditatole morozo tiwa SFM mo primane na tsa tsika go mpikeno a botle ba ba mogele mo dintshontsena ba go modiwe mo moreneng.

26 metsotso go tlogela nako ya bosupa morasathiwa SFM na le wena re tlabere le mogo ke go tsena ka ura ya boroba bobedi fa ke tlabe ke boela kwa morago me wa amogele mananeo a kgethegileng letsatsi lena la Aferika re santse re keteka le go ka ya kgopotsa letsatsi lena la Aferika ha ono reditse dikgang mo tsamaong ya letsatsi kaka tautona le ene a ntse a tla a bua ka tshwaragano ewa e teng magareng ga ma Aferika le go ka tswela ke a le go ka dirisana mmogo ga go tla mo go tsewa tsa kagiso ga go tla mo go tsa ditlhabololo ka go farologana mo mafatsheng a e leng gore ke a continent ya Aferika. Happy blessed Africa Day. Mo Aferika mongwe le mongwe mo tsatsing kena ke gompikeno.

dilemane o ndila yetu ga tla ka pele mogaetso mona mbiya re ipira jalo ka palo e kwa godimo ya bomme ba ba motsamaisong ya lefatshe la rona tautuna wa rona ke motho wa mme mothusi wa gagwe ke motho wa mme motsamaisa dipuisano tsa parlamente ke motho wa mme mogaetso a re le mme wa mangwe bomme ba gone maetso Emma Theophilus o gone maetso Emma Kantema o gone maetso Stine Kampa o gone maetso Lucia Ipumbu o gone maetso Inge the Money o gone bomme ba ntse mo maemong a tsamaiso ya rona ya maemong a Namibia mogaetso ha o lelotswa mo dikgalong tse lesome le bone tsa Namibia bomme ba ne e le balaodi ba dikgaolo mogaetso maemo a mantle ga o lebile thata mogaetso gape e le gone ga o lebile la go ya ka ka seemo ga o lebile bomme le gone ba mo tsamaisong tse di farologanyeng ga o lebile ga kgaso ya rona ganong ka bontsi diromamoya tsa rona ba bidiwa gote ke di-manager sa mogaetso ke bomme ke dumela gore ke seromaya se sengwe fela mo nako ena se se tsamaisiwa ke motho wa rre tse dingwe tsotlhe ke bomme mogaetso la NBC motilipile wa yone jaana yo mosha ke motho wa mme bomme mo nako ena ba mo maemo a kwa godimo a e le gore ba kgona go tsamaisa lefatshe mogaetso jaaka gote mmangwana o tshwara thipa ka ha bogaleng.